bambuyi fweni bambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumu umu kayoke sodi alumu umu kayoke kantumini mfumunga niko oh. Kantumini mfumunga niko oh. Oh, oh, kumbulu taya oh, kumbulu taya.